suba ñaar rakka la tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé bu retraite tam du tax yalla na légui suba kat comme da nga retraite defal mako 4 rakka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 rakka parce que da nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 rakka la laaj lo am am jot yalla 4 rakka la laaj ci tisbar waye lo son son nak ñent rakka yoy mom namat rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow al kitaba tir bi dal qur'an minhu amna ci al qur'an nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yoyu nak umul kitabi ñoy ndey tir bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nak mom boy jang rek bi xam limi tekkal فيه آيات بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن أصل الكتاب وأساسه بعد يوي nga xamne ay yoy nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek jadi xam lan lay tek mom amul ay jafagn jafagn manam bu yalne nazala boko jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit min ci bi dal qur'an waye mutashabihatun mom dafa niro lo ci wax kenen man na ca wax lenen ne li lay tekki bokku na ca legi ay yima waxon alif lam mim boni alif nangam lay tekki kenen ne la alif nangam lay tekki so demé ci tafsir al-qurtubi daf ne li nga xamne mo gëna rafet ci li nga xamne wax nañ ko ci mutashabihat yoy mune al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru mune mutashabihat al muhkam neena muhkam moy lo xamne bo jange xam limi tecc xam lan lay firi mutashabihat nak moy lo xamne tabaaraku ta'ala rek mom moy nga xamne mo xam xam xam ba kenen ku dul yalla subhanahu ta'ala xamul lo xam xam ba lu melni qiyamus sa'a kagn la bis pin ci taxaw lu melni gennuk ya'juj ak ma'juj kagn lañuy genn nak nuñuy genn lu melni khuruju dajjal lu melni mbirum isa lu melni sar yi nga xamne mu la wax legi alif lam mim ak ha mim bar yi limuy tekki lola mom yalla tabaaraku ta'ala rek mo xam li nga xamne mom la ci nam motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadith neena al halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat neena li dagan leer na nañ ni beccal li haram leer na nañ ni guddii neena ci en digeunte nak li mbir mi nek dagan nak daganut haram nak haramut salawatullahi wasalamu alayhi neena kep ku fi bayyi lolu ñu nan dagan nak daganul haram nak haramut ngir ñaka xam neena sédal nga sa bop sédal nga sa diiné waye neena kep ku ci dugg nak dugg nga ci lu haram manam kon l'islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yam ca waye lu niro la in nga bayyi ko fa lu haram la nga bayyi ko fa bayyi walé fa la nga xamné moy la niro waye yalla neena fi ayatun muhkamat ay yo xamne dafa leer nañ hunna ayoy nak umul kitab ñoy ndey tere bi manam ñoy ci saanu tere bi lolo tax alquran jog lutax moy baat yoy nga xamne moy muhkamat yi ñak leena xam day wañ ci sa diina dara xam leen ku leen xam ya ëpp diine ko xamne xamuleen ku leen reere ku nek ya gëna tutile waye yi ñu tudde nak mutashabihat muy alif lam mim ko ka nit munu ko xam ba raw ci moramam ci walu diine waye ñak ko xam itam du wañu dara manam suñu faato ñun ñepp xamuñu lan la alif lam mim di tekki duñu wañu dara waye suñu faato ñun ñepp nak te xamuñu aqimus salata wa atuz zakata lan lay tekki su baba nak mom dinañ am ay mushkilat yu bare bare bare bare motax hunna umul kitabi ñu ñe ndey tere bi motax ñom tam ño gëna bari fa amma alladheena ñi nga xamne nak fi qulubihim dafa nek sen xol zayqun ak jeng sen xol dafa am jeng manam wirgu wel telek neku ci ni def ñom fayatabi'una dañuy top ma tashabaha minhu laniro ci alquran liñ koy defé mune ibtigha' alfitna sakku fitna rek wabtigha' ta'wilihi ak jima xam lan lay tekki yalla neena ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aya yu leer yi nga na ca doy loxo da nga fi bayyi ayu leer yi say julli mata gut say wor mata gut say ajmaka mata gut say asaka mata gut nga nek nak ci bir mutashabihat yoyi di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla neena dedet bayyi len ko fi bu ko defé ngeen yam ci umul kitab yi nga xamné ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day taxa jitu
ngeen jëm ko xam. Islam nangu na nit ne ci biir Islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teñ na te ko na di baax. Waaye nag Islam du loo xam ne da nga fokk ma xam lépp. Jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi mason naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiq yi, ne ko ñi ñooy nafiq yi. Waaye taxul sahaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. Xamoon nañ ne ci biir l'islam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee l'islam dox. Am na ci biir adduna it mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee adduna dox. Waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko. Moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay. Bëgg a bind samay wax la nafidal baxru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. looloo tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko defar seen diggante ngeen jël ko. loolu nag mooy alquranul karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bari nekk ay 40 nangam tam du ko jaar. mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy tapp ma tashaabaa minhu ibtiqaa al fitna di ko sàkkoo fitna wa ibtiqaa al ta'wilihi di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki wa maa yaalamu du xam nag mukk ta'wilahu lan lay tekki illa allahu kul yàlla. foofu tam soo jàngee wa maa yaalamu du xam ta'wilahu la muy tekki illa allahu kul yàlla dafa am alaamatul waqf buy wane ne foofu dañ fi war a taxaw door ne war raasiquuna fi lcilmi. waaye boo ne wa maa yaalamu ta'wilahu illa allah war raasiquun bëgg ne war raasiquuna fi lcilmi ñoom it xam nan ko, su boobaa foofu amul taxawkaay. kon al aaya ji ni la tëddee wa maa yaalamu xamul ta'wilahu lan la yooyu di tekki illa allahu kul yàlla, foofu mooy wax taxawkaay bi. war raasiquuna fi lcilmi ñi géeju ci xam-xam ñoom xam ne kan mooy yàlla, xam ne ñax gee xam di leen wàññi dara, xam ne xam gi du lu ñuy xamlu. ñooñu yàquluna ñoom dañ naan rek ñun de aaman naa gëm nañ bii ci yii nga xam ne moo niroo, aaman naa gëm nañ bii ci alif lam mim, aaman naa gëm nañ bii ci xaamim, aaman naa gëm nañ bii ci taha. baat yi ñoom gëm nañ ko kullun, baat yi ñu mën a tekkeeg yi ñu mënta tekk yépp min indi rabbina mu ngi jóge fu suñ borom. lu ci mën a xew daal baat yi nga xam li muy tekki min indi rabbina, baat yi nga xamul li muy tekki min indi rabbina. waaye nag wa maa yazakkaru du waaru du fàttaliku illa lu dut ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel, ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel muy xalaat. ndax doomu aadama yépp yàlla bi leen sàkkee bindal na leen lu ñu tuddee xel. waaye nag xel muy xalaat moo tax ñu naan xel. ndax itam waa ji dana dem ties rek parce que am na oto, déedéet oto rek taxut dem ties parce que karkaasu kese mënut dem ties. fokk oto bi li na ci oto yi na ci ruu yi baax yeneen ya baax yeneen ya baax nga bëgg a dem ci yas door a mën dem ci yas. xel tamit nit ki dute caayu ne am na ma xel rek xel ma doy na, déedéet xel mi nga xam ne mooy xel mii xalaat moomul yàlla wax ne wa maa yazakkaru du waaru illa lu dut ñan ñooy waaru ulul albab ñi nga xam ne am nañu ay xel, ñi nga xam ne seenu xel dina xalaat, ñi nga xam ne daan jëfandikoo seen xel. te ku jëfandikoo sa xel ku nekk da nga xam ne ñàkk xam aayo yooyu du wàññi dara, waaye xam leen du tax a raw ci gaañi. waaye yi nga xam ne mooy muxkamaat ne moom fokk ñu xam leen tabaraka wa taala loolu la dogal. borom tabaraka wa taala mi ngi wax ak kon ñi nga xam ne ñooy ulul albab yi te ñooy ñi nga xam ne ñoo am xel. doomu aadama suñ ko indee ci àdduna si indil ko li nga xam ne mooy xel, bu ko jëfandikoo dina sowee, waaye ñàkk koo jëfandikoo dina taxit. bu bokkee ci ñi nga xam ne ñooy dem ca sahir dañuy wax ne law kunna nasmau aw naqilu ma kunna fi asabi sair, bu ñu nekkoon ku jëfandikoo xelam wala kuy dégg kon duñu bokk ci asabu sair. ma ne kon ku yàlla may xel, may lay nopp, may la dégg, war ngaa mën a xalaat ci loolu. kon rabbana yow suñu borom la tusi qulubana, ñoo ngi lay ñaan yàlla boo jëngal suñu xol, yàlla boo jëngal suñu xol ba ñuy bokk ci ñi nga xam ne dañuy fekk mutashabihaat yi ñu di ci xëy di ca gont. waxoon na léegi ne fa amala seen fi qulubim zayq. kon nag law li nga war a ñaan mooy rabbana yow yàlla laa tusi qulubana, yàlla boo jëngal suñu xol ba ñu bokk ca ñooñee. baada is hadaytana, ginnaaw bi ñu jubalee ba ñun ñu nangoo nekk ci njub, te mooy nangu yi nga xam ne mooy muxkamaat ñu nang koo gëme noonu, yette nga xam ne mooy mutashabihaat tam ñu nang koo gëme noonu. wa hab lana, ñoo ngi lay ñaan yàlla nga ñu may min ladun ka fi yow yàlla rahmatan, yërmande. ñoo ngi lay ñaan yërmande gu tukki ci yow. innaka yow antal wahhabu yaay mayekat bi, innaka yow yàlla antal wahhabu yowaay mayekat bi. ab mayekat nag soo xamee ne
day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga diko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al-wahhab moy maye kat bi bu la bayiwon ne la ñaan ma rek bi mu defee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته sabuni dum sana fatrek ñu diwul ci gane yi ñu jël ko tek ci loxam ibn abbas neena lul jahil dañ ko def yalla ne yeen bu lañ ko defati bu kenn donati jigen ci far ku gis ku la bëgg dal jëlal ku la bëggut naseeti keneen ndax jigen ñam tabarakallah bër nañu lool benen téré wala ta'dunuhunna bu len len galan ko ñom jigen ñi ngeen yor ñu ci ci seen bir kër bu len len galan ko li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen mëna jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk manam may jigen xaaliss mu lay seel nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak legi mu fay la alal ci ñibi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba dayal ci mom sokay baye mu ñibbi nang ko baye ak lam yor lepp mu ñibbi walé ko bul ca yam nang ko wutale yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak teranga mu ne kon bu len galan ko jigen ñi ngir jël len ci lengen len mayon ci may bu ñëk illa an yatina bi fahish ludul ñom jigen ñi ñu andi nak njombutef mu bayina wala mu bayina njombutef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def ak njombutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala yoy mu ko def ci biir kër yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galan koor bundu xatal len ñu fay len ci ñibi na ngeen len bundu xatal galan koor len ñu fay len ci ñibi ndax ku nekk kër jaamur diko seyel war lo am droit nak di fa def njaalo wala nga fay duggal geneen goor go xamni gi neex ko wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñek jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc bil ma'ruf ci ñek bu len japp ni ñoom seeni jaam la ñi ngeen yor dedet na ngeen len denc ci ñek denc ni wo xamne ñi ngay wax ak mom day yiw ñi ngay jëflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom diko deg mu ni dedet wa ashiruhunna bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu buma sa na ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bokku te goor yi nga xamni bu ñewé dañ lay gëdd ci kaw buñ tolo ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatu wassalamu alayhi daaw ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy dinul islam ko defé kon ku yor jigen dal da ngay def ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tey defleenti gi na tey tabarakallah fa in karihtumuhunna bu ngeen len sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sib yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sib ci ben jikko wayaj'al Allahu yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yu bari wu ngeen yegut yiwu bari wu ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ñu koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor wër ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañe ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne mën na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ñi nun la len yalla moñe day am jikko bu la neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus ak moyen rek lay nek bo ne nak man la plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo tax suñu borom tabaraku taala nun la dowal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindé dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga dugg ci ron gi dafa naqari derek man tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lol waye naqari der lol ci man ton noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari der gi rek nga muñu ko nga tak jigen yo xamni tabarakallah tax ko rafet mom boko xolé do contane lol waye bu togge ba taj ko ñepp dañ nan fuñ togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaraku taala dimbe ndax kudur yalla mu to gor ñi it kat lol nek na ci ñom da nga am jëkk jo xamni ji mom dépense dal bokko laajé kanam gi day sel seli rek tabarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wéssu nak bañ ak ba nopi bu la waxtaan le rek soxol sét bi lolou tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabarakallah bolé nit ñi ñuy dëncënté kenn ku nekk la nga manki
sama rom ñew pour motale ko motax ñuy wax baat bi zawj moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nek sa moyen wala nga nek moyen sax yow ko gor ki ku jigen ki ñew nek sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré tawarkalla sama borom neena wa in aradtum su gen beugé istibdal zawjin remplacer jabar makana zawjin place jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen bëgg remplacer khintaran alal ju bare bare bari fala ta'khusu bulen jël min mu ci alal jëf yan dara manam am nga ñeenti soxna sa xel gis benen jigen bo xamni bi xemem ngo nga bëgg wañi kenn pour jël kenn ndax daw la ci tege su boba nga bëgg nak fassé ki yalla neena bul ko fi laaj alal bul jël alal ji de nang ko bayyi rek su fekke nang ko bayyi mu yobbu khintaram alal ji bare bare bare waw atakhuzunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtanan ci sosal ko ci togn wa isma mubina ak bakar buri bu len ko def lol bakar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mom وقد افضى بعضكم الى بعض تبوكون يان سانغو وقد افضى تببون بعضكم لن تيين الى بعض تي لن ماس نين بوك ياك سا سخنا سوسو مبلان نين سانغو تاي nga beug nak djel ci mom alal wa akhasna minkum djelon nan ñom jigen ni tiyen mithaqan ghaliza kolere gu deugar kolere gu deugar mune kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha في النساء فإنكم أقسموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أخرجه مسلم يونتي بن انس صلى الله عليه وسلم نين راغال يالا تي جيجن ني ناخ تي كولوت يالا نين جوتي تي نيوم داغانال بانيخو تي نيوم تي باتو يالا ناخ جاكا جي ني دادي جانغ فا فاتحه جولي جي يونتي بي ني ديو نيانال نين كو ديو ني جانغ فاتحه jul jonti bi ne diw ma lañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ni dagan len ne ngeen baye xel ci jigen ni taxal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masalay khutba ben bis daal ne yeen nit ñi baye len cyan gu bari gi ngeen defal jigen ni ndax cyan gu bari bu lon tera ngay aduna wala mudik ragal yalla kon yonti be lañ koy dakk fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen daal di jog taxu bimu jeexale ne ko yow amara yalla dal daf ñu bëgg jox nga di ñu xañ munuko ha munuko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar munuko moy alal ji bari munuko nak bayyi ñok li nga xamne mom lañu yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxul ñu xamne joxuñu ko rek nak waye nak du doon lo xali mu dañ koy teural umar dal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa aqta'a umar jigen jaar na ci deug umar jumna ko nangu won deugul mom umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al-kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñet témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and na ñun ci suñu tafsir qur'an al-karim ñu leen di jox dajje insha allah subhanahu wa ta'ala ca aljuma jeel di ñew ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yalla na yalla sembeertel ci suñu ko al-qur'an al-karim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñam buñu dekké insha allah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko warte tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di sen mbokk al-sheikh aliou sall wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو با نيو داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويس خامغي ني تفسير بي ويسو yalla tabarak wa taala mi ngi don denkané ñu yor jigen ñi yor mu rafet moytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nek lay akam mu téré ñu nak ñu lek seeni may
manam cian yi nga xamne mom lañ di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala di ñu tuddal jigeen yi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak len daganul ñu tak len muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégué tax ñi walu goro motax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom motax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërne sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu haram tak moy dañu wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni lañ la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar te fekk fiñ ko jëlé du fofu wala niñ ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji mango ku nek so ci bëggé papaya meññ ca ciow moy bari rek waye mango du meññ papaya papaya du meññ mango sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nek na nga len teggi kep kum fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratu nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al-aslaq dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi néko man dama la jappé dom wayé nak dana dem ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam ba mu diké fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha aba'ukum bulen tak mukk jigen gu sen wajuru gor tak nako sa demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bulen tak yeen gor ñi wutu jabar bulen tak ma kep ko xamne naka hamas nako tak aba'ukum seni bayyi minan nisa'i ci jigen ñi muy benn jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga taxu bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga taxu ko illa ma qad salaf lu do la wess won ci jahiliya mudi ca ceddo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamt rek innahu taksa jabari bay kan nek na fahishatan dilu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu jabar lolu yoon la wo xamne rafitut so setlo maratibul qubh muy etap yi nga xamne moy etap bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti etap rek lay am moy fil uquli fi shara'i fil adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne aada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa baye ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xela ko bañ so jele wa maqta moy shari'a ko bañ bo jele sa'a sabila moy al-urf wal-'ada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkallah kenn wuru ko def
tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku taala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti guru bi jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki goro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeen ñi ni yow xamne dañu la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañu ko lim legi mudi ndey yi dom yu jigeen yi rak yu jigeen yi wala mak yu jigeen yi bajjan yi tante yi dom bu jigeen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor dom yu jigeen yu sa rak ju jigeen jur wala sa mak ju jigeen jurom ñaari jigeen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey yi nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la seen doom yu jigen duggu buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam morse papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante yi mo xam ndax dafa bok ak sa ndey ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon jurom ñaar ñoñu la so ñewé ci nampit jurom ñaar aram ca ni nga xamé né jurom ñaar ño aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay gi nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy ndey ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal ndey ak bay wala ndey wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci jurom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay fa aramatak jabaru sa dom gi nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar dafa haram waye sa yaay jabar nak fim lay harame moy su fekke joté nga ki nga xamné moy yaayam bu fekke joté wulen nga wacc ko ci digënté bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ni al 'aqdu 'ala al banat yuharrimu al umhat wa ad dukhul bil umhat yuharrimu al banat manam dom mom suñ la ko mayé rek yaayam haram na la yaay nak suñ la ko mayé bala la doma haram da nga joté ak yaay lolou lu jara tak la mu am jigen ño xamné dañ leena aramal rek ab dir rek la tax ñu aramal ko su dañé rek mu dagan muy moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bok nday ak bay nga bolen tak dafa haram lolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alaihi wasallam alihi bole ca mole jigen ak bajjanam denci len ñuy sey dafa haram mole jigen ak tantam ñuy sey lolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koku dafa haram tak wala ku nek ci idda so len sété dara nek ñaar fukki jigen
ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang. Yalla neena hurrima 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday kenn du tak ndayam kenn du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yo ko rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen kenn du jur dom ju jigen banopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa haram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep haram na la wa haram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep tek fa haram na la waru ko tak wa haram na batay khalatukum seni tanta tanta ji bok ak sa nday nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa bay haram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nay kep mba bay kep ma nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti haram na batay dom yu jigeni sa mag jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam haram nañ la wa haram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga macc ben yoon macc ñaar yoon macc ñett yoon jëm kaw jigen jojé haram na la domam haram na la sœuram haram na la bajjanam haram na la tantam haram na la domi fréram domi sœuram lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen te fekk férego nga namp ci ñetti macc jëm ñent daray haram amma ben macc ak ñaari macc al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen jep guy nampal war nga bayyi xel ci lolu bayyi xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor te ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay bayyi xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer luko moy su nampé ci jigen nga jël dom ja jox ko bolé ñom ñaar sey ba nga fas du bax te it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baxut imam ja ko fas lam fas baxut mom mi tak lim tak baxut jigen diñ tak kiko tak baxut dom ju ci juddo kenn duko mëna yar lolu kon jarna bayyi xel bu bax jigen ñi nga xamni ño toll ci nampal wa aram na batay akhawatukum seni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su boba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aram na batay ummahatu nisaikum sen nday jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jit le yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñu ngi ci seeni kër baatu ñu ngi ci seeni kër nak nekul xeyd ba nga xamne bu nekkut sa kër dalay dagan dedet
alquran non lay waxe inma huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha wa yatawalla al zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jiblu wun ta bu nekul sekkar dalay dagan dedet alquran moy waxe non kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom dom juju nek dom jidlé min nisaikum te mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ja nga xamne nak dakhaltum bihinna jote ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digënte ñaari way denjante jëk rek jabar loolu xewna seen digënte su boba dom ju jigen ji haram na la fa in lam takunu su fekke yeen goor ñu nekulen dakhaltum bihinna duggu ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junaha nekul bakkar aleikum ci yeen di tak doomu jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la nuy fi andi walep jank nga ne ko ki kum don mu ne diiw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga duggu ca dom ja soko defé nak aada moy jimu jog dal ci sa kaw ne la li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wu len domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey dila haram ndey nak soko takke balala dom haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey ji nga xamne mo jur dom ju jigen joji الله اكبر وارامنا بتاي حلائل ابنائكم سين جبري دوم جوغور الذين دوم جوغور جيغا ييغا خامن نا من اسلابكم نيغو جوغي سي سين ديغ مانام دوم جوغور جيغا خامن ياو سي سا بوب ياكو جو سي سين ديغ بو فاسي جبارام جبارام جوجو دلا حرام اما نك سو فكي نا دا فلاي واخ بابا ريك wala na jaay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbir nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngén bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bokk ndey ak bay mba ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allaha yalla kana nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade allah kana nek na ghafuran di balikat rahima di ko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima di ko bari yermade yalla ñu balti yeram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayi te bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey dafa haramatak wala fasé nañ ko waye iddam jeexut dafa haramatak wala fasé wuñ ko jëkërema faatu muy tinji tinji ga jeexut dafa haramatak ñoñu kenn dilen tak ñi nga xamne nak dañu ne ci lolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen lay jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xareba ay ji sama bu ñu solo modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañoo xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañoo am ay jëkkeur ñu ragala joté ak ñoom ñu dem ci ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko tay laaj aya ji daldi wacc daldi wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu ñi sanewu minan nisa ite bok ci jigen ñi dañoo arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ci xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw nax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku
بعظم الكوافر تبارك وتعالى ننا كتاب الله لي

lutax defo nangam nga ne waaw xam nga nangam ñu waaw te nga defo nangam ba ba ngay muccu yalla ne fama hum min al mu'tabina ken dulen qas waaw mu tax so amé wajiru wulé ñaari moy rek wo xamne sa bo ñewé rek mu ne fo nekkon wala lo doon def waye bu de wuy do de nga ñew rek mu door tabarakallah lool la gaay bëggoon lool moy ñentelu xaj bi ci benen tem bu alquran doon indi fi mu dugg ci juromel bi ñew ci walu jinne yi tabarakallah mbokki alustad cheikh alhamdou djoufi nga xamni ñoy walu jinne yi li ñuy yaq ak li ñuy def yeb yalla neen wa qayyadna lahum min linkalen len linkale moy tak bum ci sa baat tak ko ci baatu kele ni ñi def ay xar ñuy jaay lool moy linkale wa qayyadna lahum min linkalen qurana ay njuma dafa am ci nit ñi ñoo xamne suñu borom tabaraku taala daf leen linkale ñoomit ak ay njuma manam mu fab jinne affecté la ko lepp loy def nak jinne ci duggu ci yaq ko ngeen bokk di yaqalo wa qayyadna lahum qurana asu legi nak bu nit buñ ko leunkele jinne jo xamne ji duru juk wala du jinne ju bax legi loy duggu mu duggu ci amna ay nit ño xamne denc soxna yombu len na qurana asu am ño xamne tabarakallah sey yombu len te ñu di aw jigen qurana am motax qurana ay njuma tabarakallah yunus tibbi alayhi assalam ni ko gis rek ci nit ñi rek amna qarin aysa ne ko yow sax muni man ni sax amna ko waye man dama gor gor lu ba biima ci yor mom duma digal lo xamni li lu jubadi la njuma yoy nak fa zayyanu lahum mirfatal lan ma bayn aydihim li sen kanam lepp wa ma khalfuhum ak li sen ginaaw wa njuma yoy lepp lo def rek ya garawul xam nga ni xewé légui garawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfuhum yépp lo def rek ñu na amul solo garawul ba far dara garawul légui ndax khurana asu yoy muy ñoo yoy nga xamné mom la doom adama yi di am ci kaw aduna ci té ciaganté guñ sagam tax suñu borom tabaraku taala affecté len len ñu and ak ñom rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfuhum lu ñu dan def ñu nan un wala ñu nan tuup wala ñu nan ëpp na def légui nit da koy def té dara dara tabarakallah loolii xam yeen ci yo xamni mo ëpp yi ma ci xam motax wa haqqo alayhimul qawl wax ja wacc ci ñom fi umamin ci aw ay xet qad khalat jitu won nañ min qablihim qad khalat yoyon nañ min qablihim lu leen jitu suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñoñu nak minal jinni wal ins bok ci jinni ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinni mom ak ins wa jinni mom ak nit motax alquran diko jital wama khalaqtul jinna wal ins fi gis nga ko qad khalat min qablihi minal jinni wal ins jinni mom ak nit motax yaqal nit yom ko mom jinne waaw gis nga qurana su yoyu ño fexé ba nit ñi dañ ñuy gëm ne amna nit ño xamne ngeen baal ma ci baat ni bëgg wax dañ leen di woy ay dëmm waye lu jinne mo koy def te nit du duggal khalaatam ci walu woowu ak turilu alquran ndax qurana su yoyu fa zayyanu lahum ñoy def bu nit dëkkee ci barab te xamuñu ko nit feebar fa ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar waaw jël jëmm nit ñëw tiim ki feebar nga di ko gis na di ko gisee nga gis na naan ko baj jën diw ba ma wala yaay diw ba ma wala bàyyi diw ba ma wala ngay wax yeneen wax yu gën a xóot yooyu say mbokk nag daa di jóg ñoom soñ gi ki ngay tudd lan la ci jinne ju bëgg moom mooy yàq diggante bi rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim su ko defee bu ngeen demee ak ko ne ko diw mii tëdd day buy génn àdduna nga di ko génn su ko defee moom day jaaxle lu tax ñu may wax lii moo tax

def yoy yeb ñukoy laaj yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam khulna lan inma li fi nak ilmuha kham khamam indallahi ma nga fa yal ilmuha kham kham bis pen ci kagn la indallahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha wa inma ya'lamu zalika allamul ghuyub khawma kagn la yalla tabaarak wa ta'ala mom rek mo xam kagn la hikma la it ngir yalla nebu ko ndax bu yalla waxone bes peñ ci kagn la wala mune nit ki bes angam ngay faatu lola dana yak ci dundam lu bare bare bari motax suñu borom nebu bes peñ ci kagn la nebu nit ki kagn lay de kagn la nga xamne kenn ku nek da ngay tok rek di def say yef ba de ñew ne la yow lay jël ci ben nga nañ dem wala nga ne duma dem di xëc ba ñew ba la rek noonu la yàlla def mbir mi.

0: manam zal quwwati fi din wal quwwa fil badan dafa amone ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine jëf moy ku amone physique la ku sawaral la ndax kuy liggey ci wéñ ñaare da fay defar saw yaram da ngay altéru yaram wi yaram wo xamne day yëkëti ay wéñ ñu diis di xat ci martu di door lol day waral sa yaram wi day tal yaramu daoud nu la melon bu ngeen sétlo baax tabarakalla ñi liggey ci walu ay wéñ ay fer di ko yëkëti akatek ñaare fo leen gi seen preji day japp lol tabarakalla ndax yëkëti bu ñëkëti mbir yoy daoud ibn la doon def ay bar de fer yu mag yi dal yëkëti ay martu yim dan xacc diko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bay daoud awab ku mënono tuub la ku mënono delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gën lon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daoud alayhi salam mom ku amon katan la ko amone dool la ci diine waye ak ci aduna lolu it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lolu nak bu ko nit boole moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yep man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli muna set len kenen buñu sedule kamil jox ko mu genn kurusam ne man de mbirum mom buñu ande xale ne ko nañ ko feral muni ah demal jox yi imam yoyu tam beggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamne zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan lolou lañ bëgg tabarakal innahu awab suratu sad ay fuk ak jom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mune da fay bëgg nekk li yoonte bi wax jiñ wax daoud ak wax jiñ ko wax mom mune ko munel wasbir ala ma yaqulun yépp luñ la wax rek wax nañ daoud lu ko raw muy indi nak muy présenter daoud nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daoud yalla nanguna ne mom jamam la muy ben sal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku mana delu ci yalla moy ñett jeexa gudde inna sakharna al jibala ma'a yalla mune dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bila ashiyyi wal ishraq bila ashiyyi ci sungone wal ishraq ak musuba manam do ci montagne bu daoud dal zikkar ci ngon di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy defit doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wat tayr waaw yoyep daoud dako amon nga xamne su ngone buy zikkar do ci diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarkal daoud nu la dan def ci all bi mu yaatu lol tas lol tabarkal wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi tasabbi'u ma'ahu kullu lahu awab ñep delu ci daoud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbal ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbihi wa turajjiu bi tarji'ihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fa sami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbihu ma pitt mu ma sanna wu rombo ko rek bu de jang zabur da nga da taxaw ndax neexit wa day neex ba melni way pitt mi la di and fofé da di taxaw ñom tam ngir diko deg wa shaddadna mulkahu muni ñu degeeralal ko nguram ga benen maye ngok wa shaddadna mulkahu ñu degeeral nguram ga mom daoud alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi
1: الفهم والإصابة في الأمور الحكمة مملة نيد فلسفي دي ودي مموي حكمة manam bir mo gis rek man ko atté li lan lay tek lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daoud ali salam mulkahu wa atainahu al hikma wa fasl al khitab ni joxon ko it discours manam dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xiri tamne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamne tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yinatil ni nax qissa ka li dañu né daoud dafa tok ben bis amna ben jaamam wala ben soldaram ñu né moy oraya ñu né wax kadi ci koy denc bokku ci soldar si ñu né daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu dé ca ndax mu jël jigen ci loolu lañu waxal daoud yalla mune yoonte bi alayhi assalam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yoonte bu tol ni ni mu tollu mune amune ko yewit kon suñu la waxe na la yow jabar kat nga wala leneen nga bo xole ci daoud rek lolé dana dang ko meuna muñ lolu muy wax jo xamne netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan daoud nangam waye yoonte bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni daoud ali salam yoni ko ci nit ni mbirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaraku taala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni ali salam to salam ne ko it na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yoonent mom dal moy wal wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax daoud do aksi ci fi nga xamne mom nga fekk su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu sad ngeen tek seen baram ba aljuma jid ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou sall andak ci walu xarle wi sen mbokk saw wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi ni ngi won ci suratu sad amon nan ci ñaar fukki aya duggon ci qissat yunus yalla daoud alayhi salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko doon netti wa hal ataka naba'ul qasm istasawwarul mihrab dugon ci waxon ci tambali bi ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal leele nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين مودي جانغال مو خامني يالا نكاي جانغال يونتي بي صلى الله عليه وسلم ديكو خامل ني كادو غو نياو كين دو تي موچو مان مي صبروم صاح موچو موچ دا نيكو نا كاي ما نتي لا يونتي بو نون واخ داوود لا نيو كو واخون واخا غو ني لاكو daouda qissa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataka ndax dikal na la ginaaw bi mu waxe kan moy daouda ci magay ni melone ni manewone jaamu yalla ni mu amewon ngor ni manewone atte yoy yeb yalla mune ko nak ndax xibaaru daouda dikal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataka naba'ul qasm ndax xibaaru way xuloo ye dikaloon daawuda la ca juddoog la ca xew ndax yow dégg nga ko is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab tasawwaru miiru nañu al mihraab mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba suur mooy miir tasawwarahu manam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi daawuda nekk daawuda mi ngi ci mihraab bi mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi ilimaan di taxaw buy jiite minbar mooy lañ fay samp bu ajjuma mu cay taxaw ci xutba li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb maanaam ci julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamu alaykum dafa nekk ci di xeex cheytaane ñu tuddi barab boobu xeexu kaayu cheytaane foofu nag la daawud daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deeyaaleeg boroomam su fa génnee ñëwaat ci atte bi mission nag bi ko yàlla santoon mooy kon wàllu atte te yàlla ku muy natt ku ne ca la nga man ca lay nattoo ah mu am bis yoo xam ne daaw ci nag recevoir kenn tey nag ñii am jaaxle bu métti daal di dikkal seen bopp isdaxaloo ali ala daawuda ndax dañoo daal di dugg rek ca daawuda fa fasia minhum mu daal di tiit ndax ñii suñ jaaroon fa ñu war a jaar duñ agsi ndax buur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yëwër ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm fa fasia minhum mu daal di tiit xaalu ñu ne ko laa taxaf bul tiit laa taxaf bul tiit ndax yonent du tiit yonent du ragal ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg addu kalpe la taxu ñoo jóg dal ci sa kaw taxu ñoo jóg ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg mu bokkut ak li nga ci xalaat ah mu daal dalal xelam ne lan toog leen lu xew gaa yi ne ko xasmaani ñun ñaar ñuy xuloo lañ dañoo jote baga baaduna ala baad am na ci ñun ku tooñ baga beew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad ci keneen ki ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ xuloo nañu te am na ku tooñ ginnaaw nag xuloo nañu te am na ku tooñ te yow la fi yàlla taaj ku tooñ yaa ko war a atte fahkum baynana bilxaq na nga atte suñu diggante bilxaq te teg ko ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tusbit bul jàdd bul jeng fenn bul indi ak tooñ ci atte bi wahdina ila sawai sirat teg ñu ci digg yoon wi suratu saad aaya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawai sirat teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi daaw di leen waaw dégg naa kon seen wax kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xuloon daaw di na ko yow lay déglu mu ne ko inna haza kii axi sama mbokk la bokk nañu ci wàllu pas-pas bokk ci wàllu dëkk ci réew mi bokk ci wàllu geño yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom mu ne ko waaw mu ne ko lëhu dafa am tis'un wa tis'una naaja juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt ay xar wali man mii ma am naaja waaxida benn gàtt moom am na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt man ma am benn gàtt faqala munema ak filniha fetelimako fetelima sa gatt bi ma bolé ko samay gatt am témir wa azni munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé bolé ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netlé mufassiruni ni mako waxon ci bind bi wessu am ci ñoo xamne bañu joggé defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daawuda muy ay qisas israiliyat yo xamne deppu wut ak al aqida deppu wut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
2: waji wa isaqillahu bunnako ittaqillaha ragal yalla aghasat ko dal dikoy japp al izzatu jom ragal yalla muna ayoy man nga ragal yalla dal di commencer indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar do muna waye lu ñu reere yi sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye am nañu boone waxe ragal yalla rek ñu commencé titre waxuma ragal yalla waye bo xam na ko ne ko saway mune am ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa boone ko ragal yalla waaw ragal yalla kay am na gaay yo xamni fi ne buñu won buñu waxon ben affaire nga ne so na dang ko wéd ah video kay wax deug la yalla mu ne ko xamne bu la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu doyna ko wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihadul lal bawu ñax sawaraw jahannam yalla jaram sa wa minan nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñax sawaybu rumi sawaybu rumi sahaba yeb dañ don gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal dikoy dat ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraish ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo fi amé ci suñu dëkk la joggé wa mu ne nga bëgg koy jël nak yobu ko madina loolu du fi am mo la na wa mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diiné mu ne acc ngeen démé sama kër nangam nga ci bëref sangam nana ma nga fi def sangam wax len mo lam fa alam nek mo wax len ko gaay nga dikoy bayyi mom mu dem naka mu jëb yoonte bi ci jakk ji rek yoonte bi jëb taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna yow suhayb rubi wallahi lesa mo ak ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngo joxe pour rawali dine ma tam mi ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaaraku ta'ala fa yakul tan lam amon ak mar fi andak sama soxna su ndeysan ñuy duggi waji may jaay yaa dafa re mu ñu ma jaay wallahi yoyu sabatun sabay ma tax sama borom yi yalla kon tan ci jëfëm ji ndane wa minan nasi amna ci nit ñi man ya xiri nafsaw kuy jënd bappam ibtigaa mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewantale bil ibadi ci jaam bi yalla ñewant ko da di koy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar na ko de ya ayu lisina amuno yeen ñi gem benen digal ngok udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silmu duggu len ci jamm ji duggu muccu kenn muntu muccu nak duggu ci udkhulu fi silmi duggu len ci jamm ji kafatan yeen ñep duggu len ci seen lepp waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalen aduun amnon la mubinun bu leer shaytane sen non la bu leer li ngeen di legge la bëgg yaq wallahi deesam fa in zalaltum bu ngeen tarxe se ba top shaytan nak teyegu len ko min ba'di ma ja'atkum ginaa bu ngeen dikale al bayyinatu yu leer fa'lamu xam leen ni anna allaha yalla azizun ko tedd la du topante yeen bakkar yu ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem seeda leg leg mu tarxes lo ala tabarakallah ba nga tarxes wa yalla neena bo jeeglo mu jeegal la yalla ñu la jeegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yaati yawmullah yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mu ndax lu la gaay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al khamami ci bir ay xin wal malaikatu te malaika yi dik ñoomit waxo di al amr ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yatiyahum allah yawm al qiyamati li fasl al qada bayn al qalaiq do re lañu xaar manam seen dundite bala dañ yawm al qiyam da ñew yalla ñew malaika yi ñew ñu dor na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila allah ci yalla turja'u lañu delo al umur mbir ya tabarakallah yalla nena sallajal bani israeel bani israeel kam ataynahum nyaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kim tan bu yonane yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ku wéxandiko ni'matallahi qawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur ma yalla shadidul iqab ko tarmugal la yalla jalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mugo zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatu dunya dunduk aduna ñi wedd yalla dunduk aduna dafa fat ci ñom setan ne ko rafatal ci ñom motax lepp luy rafetalu aduna rek ci lañu nek zina lil ladina kafaru al hayatu dunya day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ far fat du ndugale way yaskharuna ñu tambule retan min ladina amanu ñi gem ñu tambule retan ñi gem bo waxe ben way ne ko muñel ñu re bo ne aduna yagut ñu re waaw bo ne aljana neex ñu re pour ñoom da nga tardé ndax dang ko amut bernawa jo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la man dang ko amul waaw yalla mu ne baxna wal ladina amanu te ñagum de fawqahum ñu rendi fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gëm yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek xef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ko ko neex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yëm kanan nas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirina ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzirin ak diin xop ci duggu sawara te mo ñewal yunanti kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyyina mubashirina wa munzirin wa anzala wache ma'ahum bolale nak ñoña al-kitaba tire kuy wacc rek am tire bil haqq ci fulle nak tire wacc rek wacc fulle du fa mukk wa li yahkuma ngir yunus boba atte bayna an-nasi digant nit ñi fi ma ikhtalafu fihi ci lañu wote lepp lu ñuy wuté rek yoonte moy ñew wax ci xar xaru ba mu jall motax yoonte yi mu ñu ñak waye téré ñi andi mënta ñak lepp lu ñu woté ñu atelen ca min al haqq ci deug bi gis ni ci ndigalu yalla wallahu ta yalla nak yaa di moy jubal may yasha ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jëf yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeen yaakar wala bok da ngeen yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al jann walamma ya'tikum tadkhulu len masalul ladina la dikalon nga xamne xalaw jitu nañ min xablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen al jann ci yeen lay gënu yom dal dundu ba dundu sappi la nga dagu dem al jann yalla mu na kon affaire bi yom ha nga ne ko waaw gaayo lu ñu xawle won mu ne da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax leen la gaaya mos gaaye masad gum laal na leen al ba'sahu naqar wa darra'u aklo manam xeex ak lor door nañ leen ay jaasi xañ nañ leen ñi reey nañ leen ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu rëng rëngi leen dàq leen hatta yaqula ar-rasul bu yunent ba naan di wax wallazina amanu ma'ahu ak ñi gëm ànd ak moom mata nasrullah kañ la ñu am dimbalu yàlla yàlla mu ne loolee gaaye mosoon war ngeen a xalaat ne war ngeen koo mos waaw waaye toog fii rek daxaleel jannati bu ma ji doon tooñ dama naan matal julli rek daan ne aljanna wala léegi yaa ngi def nii rek aljanna yàlla mu ne fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen àggul ci paas bañ àggoon nag waaw ay sa teel ngeen tàmbalee mos la gaaye mata nasrullah kañ la ndimbalu yàlla yonent bi sowonu na ca kaaba ga ndeysaan xabaab fekk ko fa ne ko waaw yow mu yàlla yónni sàkkul ñu ndimbal ci yàlla sonn nañu yonent bi a jóg toog ne ko da ngeen a yàkkamti rek da ngeen a yàkkamti rek waaye la gaaye wooy dajoon dajagu leen ko li ngeen di mëccili mëccili la gaaye dañoon dajagu leen ko si ngeen gaa yooyee dañ daan gas am pax dugal ci benn waaye ba mu àgg ci ndigli ñu jox ab si ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te du ne ko ne ko da ngeen yàkkam ci rek lay des mu ne gis nga gaa yooyu dañ daan tàngal ab soy ba mu xonk cur ñu leen koy wàtte seen kawaay di ko ñaas te du ne ko mu leen yàkkam ci tabarkàlla kerlok gaay mu jox mata nasrullah yàlla ne ara dama ne xanaa xamoo ne inna nasrallahi ndimbalu yàlla qarib lu jege la gis nga ko léegi tabarkàlla tane na yasalunaka daañu la laaj nag ñi bëgg a joxe maasa yunfiquuna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg a joxe ñu ne waaw léegi yàlla yow bu ñuy joxe ku ñuy jox ginaaw bañ tàmbalee ba léegi yàlla naan joxe joxe joxe joxe léegi ku ñuy jox qul ne leen maa an faqtum lépp lu ngeen nar a joxe min xayrin ci lu baax wala min xayrin alal fa liwaalidin tàmbaleen seen papa ak seen yaay sooy joxe nga baax tàmbaleel ci sa ñaari wayjur moo gën ndax ku ñuy laaj baax naam déet ay mbokkam lañ koy laaj fa liwaaliday ni léeg-léeg nga dem kole daraa fecc fay fa 1000 francs su yaay xëy lépp 200 jënd ci ñaari yaboy ñëw féeréel la nga lekk déggu alquran léeg-léeg nga jënd benn cassette musique 1000 francs 1000 francs sa papa xëy lépp 200 francs joxe pour ñu jëndal la kilo mburu falil waalidayn te kuy jox sa bàyyi ba sa bàyyi faatoo na falu loolu nag moom du ay lépp kuy jox sa bàyyi boo amoon sa sol defi bëggoo dara weer wu dee nga ñëw jox ko bu sa bàyyi di sangoo suuf rek ngay falu waxuma la falu toog suñu toog de déedéet da ngay am loo xam ne dootul jeexati waye boy am di lek bu fi jole na torox nun la yalla reddi affaire yi waw yalla mo reddi affaire yi nonu falil walidaini li ngay joxe tambule ci sa papa bo xolam sedd ak sa ay bo xolam sedd te ibul am soldu len mosal dede yoral kër gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xéñu la yow ni amo 6 kan ngay am 6 ma tok fa nak mu sa xaj te ci buntu kër ga da ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defa ndesane bu ñew bu sané rek xaj bi nako ndaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am dafa ne ma sa yum fi xon qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na khalis bari way ko du seral xol joxe nga moy seral xol wa ko bac sa ba jeen ay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay yi ci akhrabina la bokk tante ci la bokk sa baye tax ci la bokk ñun ñepp ci bir lañu bokk wal yataama ak jinimi ni seen bay faatu te ma la lugul seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi legi legi nit ñew yalwan ne yëkati dara jox ko lolu ci la bok ibn sabil ak doomi yoon ibn sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tubarkal yalla mu ne wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu bax fa inna allaha bihi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ci ay ji te jiko ni mu ni ñima fi lim ñep kenn du len jox ñu tang say mam kon jox len du yomb mo tax mu tej ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari soxmu ci balag barke ji mi ci ñaani bëgg bi nda ba kew la xamul ayna waaw ya toj jolof toj saru lu lu wax legi lu boko beugé sa bay dang ko yapp dula ko wax de jere jef rek waaw boko beugé sa bay ñu ñaan seen yépp doko jam miskin yé yoy miskin ku yalla mo ko saraxé yalla yalla fay jex ni waye ñu dila tagal sama doko ci fek lolu tax jox mo ñu jafé est ce gaay dañu bëgg buñ joxé média yi kiniko a passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan fatim mo joxone affaire ba kéro salam aleik gis nga ay ñu ko yalla teje mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay break sa bakkan dor ko def waaw ma an faqtum wala wama an wama tuma taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la habi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako nak bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la wayit tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank wa ni geewal la ngay joxe rek nim xewé legi kutiba alaykum faratal lin ci yeen al qitalu khare khaya wa huwa tanqah kuruhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune faratal na khaya waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaar lu akbar jaar lu naf he yalla ne waxuma lol fen wa waxu ko di jaar jeex la degel kurhun lakum de ngeen ko bañ waye jeexu dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jaar al asghar wal an ila jaar al akbar baax na lutax ginaaw gi mu jiaata ha lutax ginaaw gi mu jiaata lutax umar fouti ñew fi jiaat ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda ha lolu tekki wul ni jiaat jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jiaat day yaq economique xam nga jiaat legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mune monté wa asa khayna day an takraw shay'an gen bañ tara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna gen bañ tara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an gen bëgg dara wa huwa loli gen bëgg non li rek sharrun lakum mo yess ci yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yen xamulen leg leg ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mu ne sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leg ngeen bañ dara wa huwa khairun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn dul yabati ñepp respect leen han americain ni yabé Saddam yabé wuñ ko Khomeini bañu fabé sen ab yoy di nangul sen otage ab yoy sen xolo daan ci lañ ci génné bay Saddam mom féké kum neex do léle rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé wa ndax té moy julé nak nak yalla jappalé tabarkal ñëw na doole lol té légui ñëw doole ak toñ la bu doon jamono yoonte mom dañ fokk mom mu xutba américain ko mëna gayal ndoxu bam dit ay bu den mom mu xut balen wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamulen yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahr al-haram ti khayakh ti wer wuñu ormal qital fihi khayakh ti xam nga jamono yoonte bi nekke medina té farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf fi di daas jasi di wajal xex sam ben wéru rajab gaay gën di jaabali fati té sa fa bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sahaba yi dalikoy sakal taxañum gën ci ñu ñëw ni yëneenti ba rayen jena way legui de muna wer rajab li nek di na muna rayen ko de ha yahud na commencé nak nan gaay de dañay won wer rajab da haram xex te xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay mo tontu la qul lale qitalun fihi qex ci wer rajab kabir bakar la ñu la waaw muna namuna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakkar wa ikhraju wal masjid al haram galam koor kaaba gi fa kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju yi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar inda lahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu lañ ñi def denc sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga def ngam nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di gënë nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbaru min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokku tak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mu ne bu leen yé fitna ko beug wax ñu ne bu yeefit na cete wala yazalu aduñu day yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yardukum baba ñu len di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji inistata'u suñu ko mané waaw al yahud wa nasara duñu bayyi combat bi mukk lu dul da ngay ne wedd yalla ni ñoom ñu la bayyi lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an dinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak ñu ko mané te ci lañuy nek ba ba ñuy nek ay yefar ñun ñep wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% waye xali goor yi non rek tubaab bi fexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki im amé ñam ñep ñu dajé ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wa may yartadi kep ku murtat genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudé wa huwa te mom bamuy dé kafir mu nek yéfer fa ulaika ñooñu habitat sipeku na a'maluhum seeni jëf seeni jëf sipeku na jëf ju sipeku moy da nga charger won wuti al-akhirah bi nga déxé nga décharger doora dem Allahu akbar loolu la yalla jallu musal jaay mo ciess wallahi abdé so wala am sal ko ngur bu fess ha di jaay ciess na naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb te xam ngeen abdé so wam am ama séri ñuy def yëngu muri ko te wëti rek séri fifa wallahi ndaysan séri gum rom rek séri yëpp gën ndaysan ah li dafa neex ak ñun té li bu na xari bi waji add ba ci ex dali wacci nak wër auto bi sey ti dala war war bo xamne loolu la yalla misal tousir ci habitat amalo ben war di jëf ba dem allah xere def ci nga déssal sa doorde tarkal motax baat bi ci arab moy al hubut al hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke cere nga ñaari ñom bu lekke cere yu bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al khubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla ci al musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika te ñooñu su boba ashabun nar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla ci al musal inna allatheena ñinga xamne amano gem nañ walatheena ñinga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër këri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla